yo satan gitundi watin gumna kinjam de sappo bi minti juwe di jottu do sul radio ban ko wa ndakubaruji ha jangal makko ngalo yeyi halis di Mauritani lam andanyo député mbeles di Tchad Ali Kulutu Chaimi o yeyi ha Mauritani ha toni hande o yeyi o yidi be kudi dama makko mo lesdi Mauritani be tedo Mohamed Ben Maningenet en non be on don ni hande ardani do assemblée parlementaire ha wakere ko larani francophonie bero be fuma be kawtini hande be ndari de dino be kurata ha wakere kude mabbe Ali Kulutu Chaimi ha jangal mako o hollini hande ben tawabe ha ton kanko bo o goddo sahara dedei jabbama be jabbima ha ton dedei ni hande ko be ngadi ha ton dum fuma jum do tokki do kude de o woyi go ha lesdi mako eno non lesdi Mauritani kanyum bo ban lesdi Tchad majum non fuddama daga Kenya fajira ha otera Radisson Blu ha wuritirde de lartago ni hande dedei rapport ko huwander dubi didi ha kude de gomnati huwi dum mako hitande jondi di on gasse nay yaru ko hitande jondi di no gasse e jeego bote ko mara haje ha kude man kambe ngidi ni hande kambe be ben darto rapport ngado be darani hande dedei lisafi ko huwa ha der dubi didi dum ko gomnati huwi ngambe kebani hande be pama dume huwa e dume boni hande mara haji lutti huwego den be kebano be kura hande dubi tati luttudi ha lamulam do dawla hawritide de majum dum hawritide ni hande be ngatta nyalde nay be dartoto kude majum hadon banomi no men be kebani hande be ndara dedei dum kumara haji huwego e dum ko huwa ha be kebani hande kambe bo be ngadda besdari dedei ko wallata yarde kude majum ha dum ko siriya ngalam do dawla siriya ni ha dedei lamugo ardani lesdi e ben doni hande tawabe ha don e wunabe wakilanabe kude man dum secrétaire général en be ministère ji fere fere point fo ko en subtabe dedei ni hande kambe be ndara be darto dedei dum ko huwa e kude de dum kude ni hande gadade do ardangal ministère secrétaire général hedi gomnati be tere docteur Ramatou Mohamed Ontoin yam di sapo minti jene jottu do sudu radio a sudu radio délégué général mo gomnati hedini hande province lesdi maweke bi hirnangere o ardana ke Kenya ha berniwol pala mabbiti kini hande hawritirde de ko larani sembidin go bawde ben don wakilanabe kure ko faddonorto lure ha der berniwol pala majum e dede ko tanyal de nay ben don yallirbe ha hawritirde de do be ndartutuni hande dede no lure de ngarata dum ko fofodo lure majum e be fuma be boni hande be gaddan yi e yita mabbe de deyno be chabbitin rakude majum e bote ko mara haaje ha wakere kude man kam be ngidini hande kam be fuma be kawta ko e be gaddan hande pasaliji de dey ko wallitirta dum ko sabbitin ta lure ha babbe man eno non be dabareji ni hande dedei no be aynirta lure no be chulhindirta ha to lure man gadi e lure de burna fu dum lure ni hande gadetede ha wakere ko larani mabbe wala ko mandi yam wakati ko mabbe tita kude man delegue general mo gomnati hedi ni hande province ma ke bi hirna ngere be tira Abdourahmane Kattab o wiata ni hande kude dudde mare haaji huwego e ngam man dole ni hande be kawta ko e kambe be fu mabbe be ndarani hande de dono be kurata ha be kebano be tabitina jinginderal pampam tiral e kala dum ko wallata ummatore ha ko yarata dum yeso e ko hattida nuni hande lure majum kude hawritirde arande hawritirde de dum hawritirde ni hande larande de dey no be kurata ha wakere ko larani demitirle lawol ndiyam e lawol ni hande ko larani canjaki wakkati jibanna kam fu ha babede be nde ngadata demitirle ha mudum hande lesdi do kude man do puddama Kenya fajira ha Seford e kude de dum kude ni hande garade do ardangal anam do dum agence galesdi ha wakere ko larani meteorologi e hawritirde man dum hawritirde hawtunde kala ben don ni hande ardani be ha wakere comité provinciaux ji fere fere de dey ko huwanta province ji majum kawritirde wakere ko larani remobe e durobe warbe der province ji sappo e tati e dinni hande ha wakere ko larani kude man darani e non de den ni hande ko mara haaje ha wakere kude man kam be ngidini hande kambe be darano be paddonorto kala dum ko torrata ni hande ha wakere ko larani demitirle
ko larani hande cenjaaki wakkatiji ngam be kebani hande kambe bonu be taskitunoro ha dum ko walliti tabe no be kurade kutunida wakere ko larani demitile majum dabbaji e dum ko larani ndiyam ha fahin be aynirgal ni hande dedei no be kisrata juutuki ndiyam ha babe mabbe ardani be wakere ko larani luube kambe bo be puddi daga nyande altinego ha sareena don mahawritide de jangirde de dum rewbe filobe e jawmuni hande entreprise dum kambe ben janginte hawritide man dum hawritide ni hande tamminde wallitidgo ben don jallirbe amare ngambe keba hande kambe bo be pama no kude no ben tokkirtani hande luube majum mana no ben dokkirta be luube ha ko larani marché public no be kurata kude man e dedei noyde kurete habe kewani hande kambe bobbe naftoro botemaaje jamdi 10:30 to ya sud radio hado kadden kubari nyalmaare hande kubari jidi dum kudi dawa min betero lionel no men gar kanyo waddani ondi min so e wiaw siddi min dumin waliteron ko jube fulfulle to alla moye se jango ala mi se jamdi 10 kalkal ha sud radio jogbe gabriel.

kwa mwenu njamira raja cha zami kakara jami to zaabili to chomman gibi kanala ba maza mda mani to nam yinabda kyon juma bine no to chom juma nimini tu juma na ite tribuno baida kyon juma dan mi to zai za dan na pang za nima tana mercredi mercredi anana za nansay ma fi ma mungwa fabi ma langay zanye na tene tokma na ba na gonga ba ma tene fali ayebe zanye dan zeta na yefa gani wudu wudu wudu wudu na ma ya ga lili so ma luwa ga ng yo ma dima kyabi ma langwa lang ma kubi jinta ma so ngin lang ka ziata anana si ma fi ma gwaye fi ma mungwa fabi ma langay tiba fa fi juin si ojiner gwa na jama gwa tetriya kabin teknika chobe gabriel ban kabin teknika ng ala guata chufa ya malang wala madamati na Fatime Boloki zato guaye dole yebe tiba fa madamana ya kazi so tayama damati ni chobe gabriel matadota damaka fa babi di mjob di pa fin natala len sermano na galla len ya marik pak pak menur gua mininji fa fa la mga bambay di sermana pima no yo kemi fa buaye makaywe lang ka zaman manza masa ge ka bon to to bwata to maniba afika to be gabriel mosoza la leon mitawza izadan izo ka karadema kaldan ay kabin technique

yo waso ko mi to don so ga dama ni to Gabriel mi to don so wi ta zam ka kara do ga labari siri na na to chum jaman mi ne to jaman ne ta tari la la bari sir mando ka fa fa la bi na la ka je be ga fa pil ba be ma sir man mi ga tin na bo president ma de bo député de ma din ali klutu chaimi don ul fa sir mana kal fa ka yama din muritani kal ba fa ka mutari ka jete kina da mamu yi president ma da député ma sir muntani ta akwai da ma din mahmud ben ben ko gur da da gwawo ta reki farabo ta ga ki murbo yep ma da malama president ta da malama president ta jurbo waye so ge jurbo sirbata ko na tabo sir muntani lan adiban sir manta da to pain lan jubono ta to ya nan kan ya bo nota ko gur funa ma bo député a farbo rubu fi ma kyane Afrika zaura galju umaka sofa ya guvalama boza pili moteki won boza pil agardon famayen lano agardon mahen lano ko zo tere ki fara waye umaka na ta na bopedan assemble banfali kafaka muritani akoye won yo za teki poradison blue teki areye zama yebo na bo yemamo guvalama mo doni yo afa antilie matabo kaso ga bo maye guvalama makanbo kaza musu musu yinrubwa ye kaso donwai ko gurna tabo kyan dongye gwa shi original gwanjama gwa tetel na nge de shi original gwanjama gwa tetel ya don kyan bo gwa ko gurza rawota yema guvalama bo mamo legi so kala so ga yin ma hin shi gebe ma kya shi ya na so de don dene tere ki mrupuwae kukulu rana ma pangriya bawo te suu ma minister ma secretary general po minister ma bu nabu wa ezeje na gafaneo akwe madamat ino doktor ramatu utuwae akwe ge bengitayaye na bengitayaye te fani ya fabu yu akwe fali bu yema guvala mumali so za mamo shigebe jinya fikebe leza amala kane ki mamo so lebe jinya la kane ki wata ko gurka so ga ka yeni mamo lebe jinya yen bo fin da don rege gna ka zam so kew shin akan ta mamo don gebe jinbe la ka zam so kew shin ma jinya la hay ga mana wa ya an gran ga mana wa ka golama je ube jinde ba fa ka so don ga pil ka kalma ha wa ma ka na ta bo yep ma guvala mamo ta don akoyo yo mahi lanta za te kibo forum te nyerenin bo yebe liyaye ubo nubo yaman namaka bo za mufa bo chwamna sondan klima konubo wala jake kate shirikba nama atanya so mane yebe afika za mwiyana fubote buwa chwamna sondan kona taba ana liyafani kona ma liyafawo bamoso gata natanya yon buwa agena fali bufine mano yebe za diza gepo region dan cham cham ya region province de jamata tersay ma to mana bam atag ngpali ko gul province jamata tersay on afrika dama so gat fira ka liza bora yo ba mama mata bo region ma wodna korabi la la la atnairo suma dama yedne afiza so gat tam waye ka zama so ka nye yalbuata ko zama modo yebo pifala ngirebo muta na fali ka so galini woyin ba mi matene ya be ka fali fa bal aga ya dane ma ro dan bu to ma kya bu sulma kya za li wa dan akane so gaba aso ya ya de kaza dan kana bu fuwa be fa na da bangani ko na taboya manla ta ban bal gani a fur bu bu ma wala ta ya to ka mo noyi ka fa dan mo ke don be kana ka kam ge de wo kiro ka so ga don ba yo ba fa ya man zin lan kal ba fa pil de pili bi fa na dan ta don yo to soko afika ma do ga ka pili ko za na ga in ri ya baye so ka so ga li balaye ka kan go vala ma ka juli ka bo am ge de na fali bu fina dan ka za ga ka kan bi ye no yo be sir man ta ga pil ci ci an ta bo sir mana ai go vala ma a pi za ni ka re mu ga in bu ma mo don ta ki na za ma don filu ya zama din zana sara marché public gur zama gouvernement a tere ki na zama mo don filu ka so ga ki afani ka ge gouvernement nu wala a lira fana ya gouvernement a so gi jubura gur fa fa la be gouvernement a so ba sun ku kanda ba gur so tere ki ka so ga le ya bubura ka fa na ma bangin fali bu fina dan ka da ja ba daga ki na gouvernement ka fa na ma uwo ka yablan musu shi wa basir ma na fali ya ta ko zana tere ki lan bo
ta don le yob ta lai ba ma kana ta lang e ngo ta tang le ba e ba ba la zun yi tang le ba pa na na le ndi pa la kwa no pa le kol e national ma de command ma de bu commandant la ma da di na zana sara e na yo be ma pu jul be te u ga to afa delegue ma gouvernement ma mo don yop province ma mayo ke bi ma le chum lili da wolanta te ki ne za mamu ka fa kanga ha kala ga fu boto bo ga mamu ga de te mo kan te ga ki ne zani yo za ki ne za ki ne mo na tabo na mo ka bo da na jog walang bo kan yo te ga ki so gur amu da mamu bo po bi la tom ki diglan ga bo wa bo wolan bo kan te ga ki ta ma wolan to ya bo bilan kan la lan za he kur ki la no ta su ma wolan ta za apo pe ne mamu ge na gab te ga de pu de ga de pu de pu wa ano ko golza ga bon funa kane kana so ga fu bo detlaye ka zaki nalla bu mamad don tom kibe pana zo doni so fere bo ana yin nan so dirim buwai ko gol governor mo ka ban ta yani kala so ga fa bo da ga ki ka gawa mo ge deblan ka fana mo yo po gab na jeb ko ka zo na dan la buwai be ma kana ta ye mamad don fa ka pala akoyin wuta be mamjo da brebe Katana Pilia. Tove Gabriel, Besoza Lelero.

kafe kay dina man fati kay kalon kay bo dia fawa kay te no dilina la kay der der kay ko la hebi kay ni ki sala kay her gadi minam de to na to na ni ko la hebi be ko tulina wan go chalam ga kay sum saraka wan go chale go kan gi de non kafe kay nan kalon kay bo dia kay disna la kay la bar vi na tan jam go dom ga sam yola ni no men gar go den den just gen ni chope gabriel gen ni ko mandelen la mina no chabru mor goron vi lo vinde na li joy sum sana

Assalamu alaikum nay sakani te min diaga kal karam ni studio ndo valora de chat ga hagara ngo janda kal kal ngi te nabar ngum ngum sondo tele medeni mangi ken haramo seyna kekne ken haramo seyen araka aga lugi aga araka anan nga do kala li video di biara kamando yen ko mane chalo ro na pele de sabbi so mun kala ko asan ngum no kani ngi te min diaga kal kal ndo sara re nay sara tenay ni habari edene mun kamu tena nabar ngum ngum yonga lunga kula ndeka binde teknika na tele mun ka sira mun tena wa habar ngum ngum sondi mun chalo teknisi ndi chanaga Chok be Gabriella ay ton ma tal dagram gite ngata idran yen ci dara gite ngi ga Fatime Boloki nunga challa micro ga biabar ngam nangu sonde tele medene mi yego ciringa wa ya Ibrahim Mamad Mbomi nga pigalo ko te kam nge mu koy monal mu tenan habar ngam nangu sonde yo mu ngam bar no Gabriel ken ni tan numu no ka sedd bi li ciap buru mu koy mo cabine technique

nalle gara haday dani lu dum nga fara dum hubaram ge day ya fa daw dum hubaram ge Mauritania yo day dran ki yu ya jangu ge tegam yo jamangi ke de ki ngendo so dan mo nga dum president blangan nga fara hubaram ge dran ki yu ya jangu ge te ga ya ta daw man nga ke de ka daw nda kawli ngane lu Muhammad Ben mulungi chanaga Muhammad Ben mami getta yo haday dan mo nga fulungu dum nga fara dum hubaram ge Mauritania nga day namru ge dingi ke de ka danga akula da ya di bel dinga tadam nga ya dinga kiri kadang yi katadam nare mingi chan ga francophone yo dran ci ya jangu te ga ya tadaba man nga kiri kada ga ya kam nar mal man nun tadam ga ko la far dran mi gungi ka ga sha bi yo nga handu yo nga dam ga ya jangu te ga ya ka dinga tay dran ci soro fayde dingi yan nga hal nga day man nga ran hangiri kal kal ga day hinga mader kawi yo nga day dinga mi go wa jamang kiri ci ya ka gre je ningi ya je yo ta ya cha polo mi yo nga kede dara jangi kede kada da yar yoro miga uga jamai ki yo jeni ngadra nya jangu gute yo yaka da ya kuro hu yoro ndo so na kam hada ngan da dinga har nge da dran yanda hada ngadan ga ya jangu gute yoro da ya yaru ya tai shayi go dinga ke de kada go ya ta ya padan ngadran ga ya jai gandu so gaban andir yan kan gai kada ngere da ya cegni awu nda kawli ngana lungu ndai lungu faro dumo ngi hubarum ngamno handu ngi changa di kulutu chaimi yo dai dan go na lawa daya ini nga daya ini logme nga dai dan ngen dai na lawa daya nakumur hadar idan mungu daya hada ngamno handu apa hajama yang ga soga dai dran ga ndu so daya nakum hada ngi kere kere dan ma hada nga na lakum yo daya unde dole ngamno chara handu nga mi go wa yalla re yukula yalla re dole ngamno ngi yo hada dan de jow ku muni ge dai dan nakum yo ngi dai ding dan go na chaga unde ka wali nga na gar dai dran mi wa president jamai ndumu fada hubaram nge kede kingia jega ya kalkuga daya ya kam normal lama dinga namrugo dran migo wa jamai nge kede yukol nge dai ndosona ka dinga namru shap ngando ke chalagan yoyo na yoy nge nge dran go ya jega yan ga ya ballagar daya nduso hada afanani yego habar ke tengi de churu ay talaga kwader unde hotel dum ngi changa radisson blue ya jey ga daya wonde haga ki hinga junior wonda haga dubu ki yo haga yo kayi dubu ni haga dubu ki yo haga yo arak dingi kere kada nga wonda haga ki yo ro hokma dai nanan yo nge dai ya jega yaman da diki minani rikal kal diki minani rikal kal yo nge ya jega dai drana yo dai ya mi yo nge kede yo ateli nga dani ho gire sai ki ken yo nga yo ho gire sai haga yo chubu yo nga yi jai gire yaman da kal kal yaman da dai ka kar ngaran bu ngaran dum yo gire yaman gire dai yamu dingi drana ya ju gore yande kal kal nga da yan nga mbalo fo yamu dai ding dran yan marna ni garanga ya ta yan kal kal yo nga yo dran nga jangu gute angu gute gre dai yamu de kal kal gre haga ge kenne ge dai nakel yo yo dai ichu yi mari kal kal di dingi ke de kadang dran ya ta yan nga yi ma yan de kal kal gre chobu no nga dan yo mi ge ngi ke de nga secretaire nga ngi ke de nga ministere ngi ke de kada go ya ham ngi mi ge ngi ke de ngi ma ya wa ondo yawama yawa wara himi ngi charanga talam nare mingi charanga point focal ngi kede kada yogo drango yawa yaje yini ngi yawa yaje yo dai ya yaro ka kan dum yo gida dai dranga so ika ga kor manna gite mu so ndo hay chungni raga ndu ki ya ga ro wini haga ndu ki ya ga ra kyoro dai ndra ro ngri yana la kida iko law ni minister ngi kede kada yo ngi kida ma dai ki min nir kal kan dai min yan ngala wa agar haga ga kenne nga ha aw gal yo yoy nga dai dingara nga yaje ga dai ndran nga yi lan nga dai ndoso aro fikir nga na gire dai ye chomu ne dunga na je gire dai nan yo ngirum nga dia mu nga dukul le minister secretary general ni gouvernement ngirum nga char ga docteur Ramatu Muhammad nga dai ga chomu ne yo de ci dawran gire dai dran nga yaje ngu gite ga ya ta da ba man nga kede ka

0: yego habarra gete ngere habar nga dan yo namru mi gaw nga hal nga yan nga hal nga kago nga ani nga da ya fodo ngo hokama yo ya da ay liter na ko adiyo ya ja wonde da ifado do mu ngere le kon gi chanal mi gaw nga da yan ki dango hokama nga tanam ngere mi chanal ekol national d'administration ngiya je yana wonde enayu yin ngiya je yo da mi ngi ci de kada ya nga e chedan ki der kal kal ngaram nga yan ki de kago yu mi gaw jamay nga da yan ki de entreprise nge kere ka dangi ko la wonde tay do lang mon nge ko la wonde do lang mon nga ay daran ya jaa ngugo te ga day ya ndo so ar fikir ngana mon ire hal nge ka yo enir kal kal mata na de welki mi ke ga nor hal nge ka yo nen nir kal kal yo nga ya jaa ngugo te agar mon naram halla ma ogum hal nge ka day ka hal nge ka gu nan ye gir mi yo nge kere nge ya ko la gir wonde day lu ngam no handu ga yanal ci de ga dan ka gu yo mi yo ngam no ngi ko la handu wa ngon gir yanal ci de ka gu nga day ya ndo so day na je ga ya kam nan de kal kal yego habar gete ngede habar yo dan yo namru gulungi chan gadi general gouvernement au plein de la province nga mayo kebi ouest yo day dan yan awunde pala yo chuder na chapon mi ngi kede kada agar mi go nge yo kol yo kimi kimi ro hal nge ya yani nga man ngi kede kada nga mi go ngeli gere day ngeli ngi kede ki ga kan ro kali ma nga day yepi nga yoro ay bu nga day di ngi kede kada na kali pardan ne la fa ko ler ndio dan go na chapon mi go honde sey o gere sey ga yo daran go I jay gre day ndo so alan nga da ru fikir nga na gre day di nga kul nga la nga yu gudi I ke gan gre day yani yani gre day ya ay bu ngi kede kada nga hugu yoro nan yo jangin yaa unde ka wali nga nyoro mi yonge kere kada nga dai dana chapol lo nga ya chono har dingi de gora a chono hal ge a warai a runde province garan yo hal ge I chubu a ta a chubu hal ga ko lu yo dai province nga ni e tini re kal kal kere dingi kere kada nga ni ga aluya yo nga ya chubu hade ga ronga yo nga dai dan wa dingan ga an ma nya pi gro dingi de a gre chegni unde ka wali nga yo lu nga dai dem no ngam chan no ga dirige general du gouvernement proje de la province nga mayo kebi est nga dem no ngam chan no gouverneur yo lu ngi chan nga abdallah manana yo dana wonde kawli ngana cege yo jono migo nge kere kadangi kullo jama yo ngaso nduso hen dum ngana ga jono dai migo jama nge kere kadanga ya jay angu gitede yalan kade ya jay kar kal kan dinge kere kadaya nga yo dai ya dinga lu man duso hen ga ya jay gade yalan gade dai nduso dingana ga cyal ngalanga dai nakanga nga jono la fiamo nu ga jono dai dinga ya kula dai migo jama nga yo nge dai dinge dan go na cagar kawli ngana ngere nawo na ga wagira mena ngani yo ogate habar ngumuno talame dina mingu sende kya na ramo se yenna hag se yenna gakne kya ara ka ga dubki wa gara ka na na balga mukem balga no gabriel lan tarum no ka ta ha yini windi ki ga kenna ga re waddo muko ya mu mala girno ka bin tikni
1: Yeah.

suna credit sans fil ga loppi asin wul tagam bu fun bala ya man jang jang but ko sigam kala kala kala lan tilen kala gri ci ya humani asiya fun tim gol na ta bo mum bas na ka ni ko no ta fun mu ko mo ne yer wana mu simo mak gara ke kam ma bo gi so gunu na pinge so le ko na fir wan ba ay humo gina hum ba an kol ba ni kol ma hin tay na ni disu salma diri yolom wadi aji wi wadi kai humu ya kai tudu ku kufra kembara nai humu gi tivia di unda mai kitapa ho agara huwa tivia humu gitua

0: kazi ni kazira ya korna
1: ni pore menenge
0: lona kenigi yo kazi ho kazira
1: ya korna ni pore menenge
0: lona maligi yo kazi ho kazira
1: ya korna ni pore menenge
2: na afure menege ani chivia baigisu kununa an kaka tepchicho fatamba tukara kuriyo akati ndo yamval dagara humbo mombasra yumu binam tumai ngollo su deptira ali kurutu ichaimi na manu kan umbasmaira moritanira basmaira moritanira ni basmaira nba jasna chola farai fatmaira talira ni nor yal mungol gol chitina ma cholo fraikina fakatni ipuka ka unna didi ni wuli mai marba sumai su ta yorina takvud masira wana ani tun mai ram tudera ni ek dram gol su teptina ka bas mai ra moritania ya mana muhammad ben rakiat ani tun mai ram tudarwa ni namang golla ma bas mai ra tanina golla fugasia hutab mai ya mana francofonira dari sisi sumai zona zenen golora ka yamba teptinera ubasmer danga yasi che ulina mchuchule ani chimera zi chirwa ni itak kuvut mazira itamu furi mazira ikin humuzia ka ora su tapaka de latu tazia ulima mana azika chakka ngasla ma gwalna mana samaran sim yisla ai fa tete dera zi itakatini ladu nana chigi sai gina ko tazia demki mbi gina ko tazia nikainda ta kwalo teptima yina ali kulitu chaimi namu ini ikopka ngwe chamba laki jang eme mbiri mai uli na maa sumu hurisi furi chicho hurisi furi ya atakina nba mbas mairi chata ni sarayi usimi yi teora kakayi mai ni samayra azela usimi moritani ni undari ya mara nana azi tak samayra usimi zira mgigile tak samayra usimi yanga kima ngdari yanga ni namdini na mai ni pumai ma kana madia hotel mangwala ya radisu blutanwani di hatta hatta ni ni kani hatta una di ni hat mayra fi usena governmenta kimba dokini cholei bazar pumbum batuk tong yamma fidi aji jam bazar pumbum batuk tong yamma kargeni ni kimba bara so ana azina secretary gina lisun dum magare fok minister gina ulhasina lang lang lang yi chiyam tasina bel chimaira chiam tasi hotel laradisu blerwani ali puna ni fidi pumai mazlam fidi na kolle lamar government latna halan hukim bambara azu kol kollan afagin tasu lichon mai tasu lijivin mai so lichona arzi ani so lichona funzir fatta azisan ka yammai minana hinlin magamairana kimba agwagina hindi ni kemba ay mayran ba ga amula tira ani chalbay mun chamna chalban tim a hindi wani lesu mayu ati didwan hin tapu ursura anaz kakkan gwani halin ushe asin chivia ani malazu fun tok masin tatwa ni minister ra secretary mayran yamda magari sun dar yatan halang chin tu kodura ni docteur ramatu mahamat utoy namu wanani ni tok mayr ngolla saka iri farfu horanga usimet ma chiwana huluma siwana samalla chiwanda ton da ta ki jangan pumay makana made ulo nu sir ngolla kanga nyamen tan ya ana sefod ton da to ani lapsu ne yasi pulu chucho sumay suana su kolka iri farfu fi horanga su chole ga yam da mayr bas mayr chatna set set set iri ni fana to yama indi yasi china bel sumairana su kolka iri fof yorinara yasi che ulina mana halang mai ka ana simet ma siwana loyo mom chimana hep ma liwanda lidaka ka dar horak le lidaka ka dar fof yorin le nisu azina fite suwani kolina ana azilina an men ba yor ma isina tut masira u hep ma yerba wanda samal chiwanda ai kolis iri ma jivina anige aisu horak ngamaini si azin ligilinani ayilina animena fudi gitagiya ayilina animena sena aidu sarasiya indotu fidesiya nu limay machivinani animayge asuma is wana kimba kimba yuwan ga tigzika sina kafili kalli dina alina ne tintar gi chogon maige nanza kakkan go wani afaga ni asin fadangi hin alisu nda kasi upu maima fangara na muwa no wani anisu ulisu ndu guvermana nisu wani pa tap isu na pa mazira sarapara iri sisetnai su papar ngolara yotina yoni ni asma suma zoni hin chokze kanga intu tin si fokasi ara ka fasima ani su ku forma ju sena kol usu azinana azi yoni tap mo fofi poyginana poygi su ana tasir parag ko sike tigasiya tin lar ngolara ka yo suna ali sunda fokasi na halan azi hazina hatta ka ana ba ansa li para lina ne langa suru wa kidinge yalmana an lamu ikaliyan aglima min golena ana an fi fa fa fini hotlang ko lo mai lang lina an migerni az kaga ahadin lina ma az hadli na ma hadni hinni sun tazia kai sun mai rasi lad ana fi zina wolo ko lo faka mai fatamba tukere ko yo agadina lenga dai boy ma basa mata takanda nam gon golli ni samai ma kol unda ga mai ra mai kibi u firgina sama kol dagara mike bu firgina yam ana abdurrahman ani pumay makana usimay ma palana na mal fun tok mera ngwalla ni tok mera na kikgara kay hunirin ditu ko sunara sanata titara kay ndag mera nam kulo utay azikak wani ali punan fidi pumay malam fidina azisa anaba kona kin du ko don hus du kon sunan kai mige sariya tolin kage ni kai sinin su ni kai yon su ni kai limsu musu ni kai satarge sisu mai suwana pa hurir kona ka tolin igesiya pel asine farz uzi wazifu fadang in hong han lamairana aliwana ni ayilina ni atosul asin maige dagara ni mai gibel dinan dagar da ta igin butfun ni kadni kai ayisu war uta girani hillinan ba dumi gana ay ga fagi soxlar tu ko ta gid mai ni ge inam governor na sama me kolun daga mai ra mai ke bi u fir gina abdurrahman nam tena ulina matamtam ci toy so laki kan gana afi ulina mana halan asisa ani sar jivira sana sarana amigin suwarna tin lamair kazira sana samair ora halbak ngi matsi halang asa hina tum utam ta gandi samaira si latna halangi dulo ni kanga asin dulo kanga wani hin lisu ndu ndadu akolana kazi samaira si pakata samaira dulo kanga ra kalita sunu u hamaira zo hanga injatte ma suna ki jang kolana pa tutu sinar tutnan migirni nu umaga asin mai ni samara litaka usimay ma palana Lionel Nomengar ni samay marba dol magada tana ni namu kon tagarna to anan kunu tabun mai kita pa ufurira ma asumay sun gaba hun fun man karamana tew tew ti dona hala aywaya ayiwa ni kaleginu dolla dolla ta tar uina dugul dugul dugul dugul jegale ka tew af vitambi ni lon tew ba yire yindam isu mai zuwan da kazin ulta zina hana luna kadi si iriziya unda kuma sida ani ayini orin kai ta gida fayin boma ta gidi sar su gajin su itai anda sar su gai go ani ayi si bonda ni si mai matan ka are yi gidi saboda giri to kai ta gidi kadi mai hala yi sar fun duk ta gidi ni samai rana ba amba lita dur tang mai alinna ni kayi ko yike tegiya ora ayla tak tegini ay ko irira san mitwani o taran hindu lamba ikam uluge yem go wiri ni laygi ora ma tegiya jinigi tegiya u iri tegi wanda ki teppa u furi magina hala cholu kulana yela punani iri ci makani ay fayi tegini pomi fintuwa technician ti so le golo dal dal dal dal dal dal dal
3: dal dal dal dal dal dal dal dal dal ta ta ta ta ta ta Sani machona angri wojang kulmina Mozina yoi kiki kolo mula gatia chukui kanga na kanga.

Kalau ambang isong kan ke doti kujogi dimi merasila fiawai mada kedak jai ke awan rode sen imam teda ambir ya sigi ya kadesi ambir urkol ni ke girko jia biya singar ke girko jia yora di ubai tong girko jia general roda ibatnda malandu nandan dor nandan naun kum kongai kare nandan bir klayo konda ke bendu yari yari sen yora di yare sang yora de ni ba ni go to kndo len ji ari ndo ko gi ana jwe ko kin ji kame to kem be ku sart nga to ji ta ba go mo ik ran te adem bir kla yon do nad ni shab le kan to ngalo o gir ko ji ku kem be te aban ne bin dang o sar ga malang ni nan nan si bir kla yon do si ngi ni ge de ku malang ke si ngi nan gir si ji kem be ki nyam na la gi ge nan nan si bir kla yon do malang si nikma daran nu jingar biya singaru ngan gu nin ba jiran be gu nang ka nada te nadan dem ber kala yon to nadan ngan ya ni ko ro dai bat da gun jin gu nang ke ta ji ni ge nadan dem ber kala yon to nad ni ke remi jim tol no i ji gu nang ko Portugal ta ri gu nang yen dar da ga te nad ni ber kala yon to nan dan ji ka len ge gu to ning ti kun do ku bini ari ndo je di ni wa ndo so yi na jo ko gun ji ka ma to wa di kem be ke sar te gani ane ke lau mai bau ne toyo asian o kondo maji ngam jolbo ikata nu ji julien akei lau wal michel iku domaya domaya manase iku mono ji ndo tar afia o mbaine ya klojin jila edouard o girko yugo ko lawo troa gna ran be nyamanat la malang den den dot na na naun kum kongai ade ne nan bir kla yadi bir kla yoni ko bobud nan dor a ke ngo kon ke dingam ko tok law mai baw ne to yo ejen law mai baw ne to yo ejen ni guto do marji adi ndo jo ina jo ko ni kam to kam labdan ko bo ko kam be ke nyamanat la ngatu ji tabai go moy ko wan ko yalum be ber kala yondo nanji singe de malang kan jamena ta ke mundu lau troa doman e ode ngondong dojinda tapol bai na maru singni rai be do krang tu abar na itranje o singni mare ta de ga ke singnan geren si ge malang ma de be de ge de ga ma ke ge ja karche mursal te malang sinan sin ber kala yondo krang kana nan bisite do do bioni ato ek ndo samaji adi ndo mehena jwa ko kinji kemeto vai do ba ko tukrat lo ko ando taba

Wala, kau tu pagi ada banyak kawan dua tu seni ta. Ipa tu tu tu kamera no seni bu bayi tong banyak gigi gigi tu kamera no ada kawan dua tu seni berasa la fiata kata jelas seperti seni ke gim galu ku mahu cari je mandul gigi malang. Kau cukup bongga yang garia talenggaru dube be. Balang de na wona ke kum kongai kada ne nan bir kala yo ya ko da ke niya de go ko de nik mira bert ndubebe mira bert ndubebe ni ba go to ndo jama sha din do ko tum ta gi ko ge na me ga to ji ta bai go mo ikra antar bir kala yo ndo na den gir ko je de ke be kaga be do go tro wa mo itu a ke ge ke ko ka chi bero ka go roi nadni ke bai na jeremi ji kambe ke kokati nadni jima dum gar besan ji kambe ke kokati ake nadn ik tom tebei ndubade ji kambe ke be gada ake najibe dakar ji kambe ke be dogo tro o sang be luwa ji kambe ke be dogo tro ake jir ko ja tok jim ji kambe ke mbanga o ko jugo bonga ikin jamena tla ke malang ni nan dum ber klayon to Helen ge guto ning ti ke ndo je di adi ndo so ye na me ni ba do ba de guto grad lo ko ando ta ba to kem kar cia bina di kem do ge re te ka de njil ge guto nu ba lo kuma je kem ko be yan te e ke ngar nji ge ma Yusuf ne ra ne le fu e bi ngar le ji yoro ngara ke bigi nam Big nam Zakani Oyik Bemba Beral Ayuba Mairo Kazimir Mbaira Sem Mia Tabejid Gadiom Bernice Oyik Mbaitel Kulida Jimbay Koji Dala je corno de biral jiji malan ni ni kembe ke nyamnatla naun kum kongai kare nanan birklayo ade nanan birklayo ya ni ke ngonande kedengam ake ngon kemde jiratar ngar njigim gi jiratar ngar njigim gi ni tabagu to ndoko ge na jwe ko ge njikame to kum bank jok ndoi bat adi kem labdan ni ndan di to atnai bon samaritan ni ngatu jigo moy ko an retete Ber kelayu untuk nanti singgir ke malang kembi ku kome bempura mundu njame nate nate ni ke sabur le gelio jika ambik kembi ku bayi nanya ber ni sih jika ambik kome ake bayi waji ya Julian jika ambik dobau tapade nason le gelio jika ambik ku bebija bekinga lar Andre jika nak kita jinita ke William William Kilayo Njigonanke Cameroon te bai kembe ke changte ke Josue ngar njigemo Njigonanke Cameroon te bai kembe ke changte Awar ne ni kando jedi ndo so ena joeni tabar inde njir ko jala ta de eglise ase te ni ndan di dot nai bitle yam ni go to go ya tun ta ay klan ge go to ning di do bat ke to krat kada anjil ge guto nu ba an lok ma ji kem ko bi an te kring gon ge kal ko gum bi ji kristo dang lai be ik me se do lom go to jilber nje nu ji lom go to ayes ji ma dum bay yel gosum nu ji ko bay amos do gang jonathan ke bay wudo sebastien wo ik nu ji wudo gonje roa ngani ani kinge guto go maranen don dot naten la won kum kongai kare nan nan ber klayo go konde ji ake bendo konde rin nei don no ji bernis don no ji bernis ni ba guto ndo ko tum tagi di ko ge na me ko man ko no kembe ngi met la dinga to ji go moy krant ber klayo don nan ji singe le go malang kanto kana man kula deli ba lulu do jinda ngaji bien boy be sa o manang kaba me kaba boro pele dotna jik na lal dosi singe de gin ji kembe ko mundu ake njama na gla ni malang nan sim ber klayo onto loko ando taba to kem do go ni ke ji kolom olivier te adi karche jugulie
bay dam ko far chat nin na naw ne ko be bay ko ndo bondro ji ndo mi na join ko ngi kam to kam be ko mundo te ka ko learning ti ndo me he na join kam be ko kanat paten ka da wo ndo ba ko nin ge to ko be kam be ko kanat ni ta ba re ni de jin gir ku jara to ndo bondro ji ni kam bang siri ko ndo ba ta da re ni de jin gir ku la je eglise ete numero 5 far chat goyan tun tuba o sondo be ka ko nin ge gu to ke kambe ke kanate gir ko ji ku bo ngai ge kambe ki nyamna tla ke ko me pari do ba mai nani be ro mbanga o mumde ge ndon not nat mala na un kum ko ngai kare ne nan ber kla de ber kla yo yango ko de ke dinga ma ke bo bu de nan do de nga de masrangar to jimbe to ide masrangar to jimbe to ide ni ba gu to ndo ko tu mata ina me ku ku man ko to kembar ku dubjo ku jo kal ku me do tari kembe ki jamat la inga to jita wai ku mo ikrant lo ku ando ta ba to kem do gir tari karche mor sal dung gor ki station tra dex awar ni na ne ku ko me ni ba ik no vendro ji ya din do mi no jwa ku ki ji kem me to voilà on ta si radio chat on do maj ni ga kad nu ba de si tok si ki ji ku man no kom si te na ji ka tam te a sa le ba ge gir ku jara te ga an ji tok pa ku maj ge sai tam ka la de ji tok

de mamte de marsi la ita javine kum jike kete ade gir ko jike bonga ya blag jean daber o daber daber o yike jakeline yama sum na un ke kum kongai kada nan ber kla yo yangon de ke dinga make ngo kon dingo nan de nan do de ade ne blag tolna emil blag tolna emil ni gir ni kirin ngai na mbu emil ni taba blag tolna emil ni guto ndo margin do joy na jwe ko kinji kamato adi kam labdan ni ndan di dot na ya bon samarite ke waliat ngato ji taba go moy ku wan rete te be ber kla yondo nad ni ko ji li yama sum min ji kam be ke be sans son ni wa go nan ke franso isabel yama sum min ji kam be ke sar te e ke yama rire dumga rinji kam be ke mundu nadana kuju ya kursi ngem ngembe ku maishala ongere ku malanga ke sarta ke maishala mundu doho damku dembu musuro damku jeki jeki ke mai bote ke mai ninga namle mai chikulu komunote mugo gnaran be nyamanatla malang ni nadan dumber klayon to Alena nge kuto ningte kendo bandro ji ba ndo mi na jweni do ba de ku tu krat lo ko ando ta ba to kem karchi mursal de ali ka de lo ye yorong arte robia vi ni kondol to kono wa ri ugi no enge lo yo ni lai kari yo wala ji tele ka ro ko jarate ka dun pa krang ku un pa ko do ka da wi pa kon ke to ni ne wi kari